0: Tatiyampi buddhang saranang gacchami.
1: Tatiyampi dhammang saranang gacchami.
0: Tatiyampi dhammang saranang gacchami.
1: Tatiyampi sanggang saranang gacchami.
0: Sarenang
1: gacami. Ambante.
0: Ambante.
1: Ajjaimanca
0: divasang.
1: Uposatang attanga silang samadhiyami.
0: Uposatang attanga silang